0: Ganito ka man mo.
1: Tuk-tuk. Ay,
2: kasi uminom ako.
0: Pangabagt ako.
2: Ay, yung alal. Pangabagt ako. Pangabagt ako.
3: Siya. Ayin mo akisin ang free.